0: stok apa nih kono? Aduh, Thomas. Asik.
1: Sedulurku sing dirme tekan. Ige boy.